0: Talofa Samoa, watali ea fesili mo se fiamaua o se tupi, mo se TV lapo, falavelave ainga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu pui kui a yainga, for ia fa fitauli. Simple, fai ngō fie mea uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulong fai ai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia mo oe.
1: Station sponsor.

0: Joy. Hot, hot. Lena sa tu fafung mai le tatu musika lena. Le wawina mai le tatu teimi le se fulu ma le tasa minute te a le tolu I le tatu wati I tu tono le tatu potu fasa lau. Victoria. O na umatamata ilungo o le TV. Au fasaua I le falavilavina tupu I sini. I tu tonu lavo Australia nei. O le falavilavina mule fale ai pu e mai le ata o si tina te ilo tina sa fainga luenga pea. O lo o ta aufi mai ali malu al malo mali tamaitai malu al malo. Awani I o atu iai o le fale. O no lea lava tulanga. E mata utia le tulanga sa iai. O mō le fale alo iai I a tamaiti tonu. Lo iai tamaiti tonu. O le fale fo I lai fonga fale lua le fale. O na o alati o na o ali I fui mō. Na latou a ea lunga o le fale, tumutumu o le fale. A te tala apa I ne mwhaona, tulioso mai e tonu. E sefe le tamutiti, lesi I tenutiti pea. A o lesi na mwhaona ta elfa malama e tulioso o toa isi. O le teimila na umaile niusi na whapea mai, e le o iloa po le altu langa iai o na waafia tamuiti I le asu malvela. O ia tu langa Victoria e se fo ili whanoa noa ma le momomo le ma fau fau le wa ai atu ia I tu langa whapea a whaina I alo mo whanau. Ele o mai, ele o ta ua mai se mafua anga o le mua wananga o teimi le lena po e mai ele atu o le teimi o lae na tupo le whanau lave. Ai matau lia o me whapea e ele teimi e sa airi iri ai po le ale mafua anga na tupo ele afi. O ia tu langa e tau fo ina mata I tuina e tātou mātua me nei. O na o aso le vevela, o aso le malulu, awani o tātou whata mala ia I tu langa ia. Ia mantua mai o le pole tu pole whaivulave, whaivusi malulu. Tātou te leilo pe na ola se hita, o hani mea na tupu na pō, ia ao lea e mamoele whanau, Le al me o tu o ina o tamaiti o desi na fisiri. Le al me o tu o ina o tamaiti e mamoe na o la ua I tu tono le fale. Le isi tangata matua. E le fo ringa mai o le savari lena lua tua ili tina mo na la ei. O lo la ei atu. Fo ringa mai si tina sa fainga luenga. O ia tu langa uma. O tu langa e te taura no fo uta I ailma malo si o tatu tunu. Tauna mata I tuina I tulanga, awani I whaatamala te atou I tulanga nei. E tau lawa na ese se tangata matua I tutono le fale I le pō, po le ao. So se taimi o le aso, awa lawa ni I tuua na o tamaiti tono le fale. Dea lao tatou waaine I ai, whaala wilawe tupu mai, ono tulanga ia. Awani o tatou whaatamala I whaape sefe le pō, ona le la wha mamue, ia ono umaru alio te whainga luanga. Ia, talo fai. Oele o le tina mali te maolo o mafaufau I tūlanga ia. Ia. E maua tupe, ai le maua le ola. Ia. E maua tupe, ai le te maua whanau. O le fautuanga ia, ale o whainga ruanga, tau lavo na mātu tu I pia le whaitutoa. Tā pia le longo le te malo. Ia mafangu ia te oe. Ai olo I nā le tau whā. Tātou ni te o tātou tue, malingi o tātou tue, loi mata, au tuai. Ioi, au tuai. O le aise si awa noa mwhai on tātou whaia. O alo mwhanau o tātou, me ia o tātou te whapele pele iai. Tātou te le mā na o fwoi tupu mas whalavlavi iai lātou, pangale. A tupu mai ono o le whata mala o mātua. Ioi nā. Tātou te iloa ele whanua noa, ma tūlanga ele tauna o iai. A o le tūlanga nana tūlai mai I sini, I le lua pe tolu aso taluai, tūlai mai ele whanua vila vina. Ea, Ole sen tasi na vaenga tu inatu le malu le tatu tunu ine mfafone si la fia. Ole si vaenga le vaenga tupu mai melpone. Ole falavlave lea na tangata vale ina ai e le atali I matua ia lona tamama lona tina ia fapefo I le uso lai titi. Ole uso matua pole tam matua al fanau to ina le mo matua to ru tam na no for tam matua ma to e faila wal tu langa a to to chia tu langa ma tu ya ilon china mo lona tama fa pe fo si ona uso la chichi ma di u ma to to ru le ai to ia le le le e ola nei ai ol fal vlave la lona ola le ola ia wala tu lang fo nale na ole la no fo sala le fo pui pui pol tau sanga pole ola nga tola no fo sala I fo pui pui ia ole sianga ya le sianga le se lumna la almena la yona faia ia tu langa ia le oilo lo fai pe sa ile linga le ole o ia tu langa la me wala yona faia ai fai lava ti ofo lava ole tina ia tu fai tama Tu la vea tu ai masiu so lai chichi. Ai sia. O le fisiri tele na. O lo tu lai mai. Le fwe peo na ta uai lana le temi ufano I ta pokalame. Tele o nei fala vilave. Nisi o fala vilave ma fua mai. Fala au fasa aina mtu lang va pena. Ia atonu lava. Pi fo iai tu langa lea. O ia wa o teofu fo ia. La me wala yon na no fu fu am faile tu langa yo a sion tina na fa na wina o yel ni so fanga tu lowle e tu low level malu la tuno sion ta ma fo ina fa na wina o yel ni so fanga yo ya ma sion na like sion o so like chi yo a ne la wo tu no fu fai ya ya tu langa fa pe nei matu ya ile ai love stanga chaim faino na I fais tu lang va pe pe cha ya ne ya ya ile mafuanga so se me la ve chupu e ya ile mafuanga ai et tauna ta to matu et tau la von ta to mata chuina ne tu lang uma ono ta to e ele le yai ta to fo ele ngai
1: ah wow
0: se tu langa fa no no lana ya e ile sta to mem fai wa wa ile mo ne yo ali maro le malo ya e le usoli tu la fono ya o la tau tala fo tu la fono o le unga tu la fono la fai ile fai se unga se se fai le unga al tu la fono ya o na le tu langa la yai o ia la tu langa e fai cha che le ya cha to
1: ya e a fo ne ye kwa ka no nge me ile le melen ko pisa mo lenga a fo inga a fasies kama lo lenga sa mai america you know
0: ngai
1: e ka so
0: fatoia po le o mota a
1: ka mi singa
0: ya mota le
1: de no you know de opposite you know ya anga sa kama lo ka sit ba ya son ko sa wai I he was meant to go back the next ya anela ongir ka ya la fai ka wai ya la de kamano wa de one of them ding in wa wai le in de fasingos kamano ya bon wa attack le le si ka nga ka le o le ku ke se ele le ka nga ka le a ing or kamano ya la fo ko el na me ya o ke fa ya kula ya I nga ni nge me wa ma e u nge me sa mo nga ni Fie malo vale, I don't know. Pole arkau, te arkau, arkau ai. Pole mimika. Ia, wa, kakile mfinko fea ko, oro le au ai, ai sa ananga langa, ka umai a, e, e a fo imai, e inu au mai fo imai, mo meo.
0: Fala au fasa.
1: Kaka sa, ta inga. Wa, me la wai sa moa. Kuko I kiki everywhere. You know? Po fea ke alu iai. Ia. E o foi meia mo meu o fanga a amnis ya o kai ko fola inga ma meu sale inga me laso you know and me le voy a inga ka fe you know
0: Le tulanga na e esel fainga tal me wo yai e le to chefe ma to e a pape saunga le mulo so fua a i so se va enga lavo i le no sa mo foi fa pe na foi nei fa le lavo lo tupi nei a ta to wa i sa mo walanta o sa mo ono o ta to ti lo sa tu no file mu ya sola a file mu ya mar saunga le mu
1: Savia, la tala de feia, no caola mai. Ah, e cake fer wa e lunga la wala e leing e mo ia fa per ponsa e leing e mo li fringa ne a. Alke le a was, yan mele wenge. O dem fainga sa bali, you know, i de a wala. E ke ia wa kongi la ulu pe, ke ia wa kui oe, you know, pori mes kamalo sing koi avi America. Ya le ya se menga la nga nga nga nga nga ku ile ma ane ya ya iskamalo. Or si kale ki la nga nga fa fa ye fa ma mo be si kale ki fa mes kamalo. Le ya ile sa si kale. Ya le u mi a kang lo le ma ku ile ma ile de u lus kamalo. So he has to be taken to America for ye. Avi kile do po fa san ka o kunga pe ya. I don't know, you know. I don't fa pe. Mo le se fe. Alo o le mena la ka mai. O lungo kalinganu ne, you know, lungo wingana somewhere in town for nga ngafun. Yeah, ale se me ma fai o leanga fai a fui ka koi sa mo ingo le nere o le aisa wa. O kele le aisa, you know. Because we can't deny it, you know, na woi sa mo, you know.
0: Ole tulanga na e peo na tatale noa ima ta fa soi.
1: Yeah.
0: Fing tatil so if one away, never tame it taula via tato, a feoi on what I lay, my song a song a lay moon or tato feoi, Yamamir tato and tato fire in him fire on a song a lay moo, yell so if four or not what was a metaul na. It is young ole old siva, it is young leo italonga, I took my father.
1: Yeah, or the mailing cup of pear. Couple the night before, or next day, I would say, come on, Lord, some more. And a couple mele the night before, because me and Lassa was paper, you know.
0: Yeah, Piota, Fai.
1: Carlo Faila is in the Camaro.
0: At the fight, I was to Vittoria to Langa Lea Male, Father Leventup, Ole, P. Fording a Mayorle, Ose Nightclub, and to Poy.
1: Ah, falling hang I come in. Ya la wa fa ke manengu
0: o ye tu la nga umma la wa e fo ilo wa ai nga e le uso le tu po el far blave
1: ah
0: ya malona wa hinga a fa yo se po mul muli le po se alu ta fao ah ye pa tu se si tu la nga o le alu ta fao ya ya le si ya se so ai alu se lo msamo ah Salit tawana na oia.
1: Yeah.
0: Pe na na oia pe na omanisi po a tatu tiri lo na mea. Ai o mefa pe et tau lava na nofo te e tanga te pe o tu langa na leta te fai atu te tatu fai tete po fia lava me tau te oia fai tete. Fai tete alu molo loa e te saunga le mu. Awoni e alu a e te rei loa lo saunga le mu. Ono tu langa ne pe o na yeila le uso lea. Sa tawa a fai ufiharu te fao. E ni ona tei, ni ona tausonga o iai. Fai iai, tatuwo to ta fau. Ole me sini tau, ole e oatu mani isi e mfai ona la vea ina mai e ia. Ia wa ole si tala le dati falongo iai le ilo e tangata ia o se tangata mwata.
1: Ia.
0: Ia tamalea.
1: Ia fame o le fale is around the corner from... Meleng
0: Olo yai o tau a inga I Samoa. Fai e sesi tilua o, tilua to olua. A misi a mei e o elpo. Fa pena fo leo le ao. Si o le taimi nei wa yai ya fala vla ve tu pulao e tu pufo fala vla ve po awoni yo tatu fa pela na le po tu poi le ai ole ole au tia tia ya la shulu la tu poi fo mar fala vla e le fa pe alo el fala vla pe o le time tu poi a o tu langa na tawon ta tu mata tuina ina im fa yon sa ngale mu lo soi fu mo so mata wola i tu langa pe ona yai ia le nei vai time o soi fanga. Yeah, si vaya tatu foi le usse mai tamole ole five stars. Yeah, mole la tu sao il tatu pokalame ili ni la vaso.